0: pian lahat talihe alot na sangka sa tago.
1: Siloam Green Life Plantation, Private Limited.